kaban tuan kon ni ngupai uli na bana ka garon ta te pu idu ayi da bi ngau da mi ja ga bi kan tuan na da tuan tu ara ara ko kon ni lo ayi da go ba da ngun ngua bi kan ngau da na tuan tuan tu ara ara ko kon ni lo da tu lo mo go da ji ta lo ga kon da bi kan tuan na da tuan tu ara ara ko kon ni lo ayi da ga jen di bi kan tuan na da tuan tu ara ara ko kon ni lo ayi da ga jen di bi kan ngau da na tuan tuan tu ara ara ko kon ni lo ayi da bi jen di kan ngau da ba na ga ri me te me te tu ara ara ko kon ni lo ka gwang gwang gwang gwang ga ba yeng nya ba yeng wa an du me chang ba ni tu ba tu a bi wa yeng ga yeng wa ya gwa ni kan tu ma kwang gu ri gu ga ba ni tu ba tu a bi wa yeng jam ni ga yeng wa ku ba tu gwa ya na tu ra kwa ta ya ba yeng ga yeng ga ba ni tu ba tu

kata lahat na mga pinita ko. Very, very strong. Kakilat. Pag may check up na mas tutula ko, pag sumo na ako ng lakas strong. At hindi siya masyik na mas tutula ko ng lakas strong. Ng oras, si. Bakit ko na mga guwaba, guwaba sa'yo.